0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
5: Hugot pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo

0: Oh, nata may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya binugnot ko. Auta binuldyak ako.
0: Alinyanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang pagana ko kaya, mas mo niya narugsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya ibinwilt ako sa bubot. Saka, kanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.P.

0: Pre. Grabe, gadyang idogo mo. Kadagay, ah. Siyang luto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, pre, aw?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Ginagahambal sa akon, gahanda silang mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magbalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no, ikautik mo. Natatay ko ni o ni baga o. Ano yan? Apat bagang F?
2: Ay, sus man si nanay, ano po't sabihon ka yan? Fasar! As in, fasado!
0: Aw, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan? Fatal!

0: Dung, ganina ragi guani dung bakong nilo dung ba? Kapoy gin siguro ni Baratohon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Bow! What the?
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang pakalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni Mangitag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sila 5K lang tamudagan din.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo gwapo ba?
4: Ay, 2,000. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, dito tagal lang kayo ng mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Ganon ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay, tumuha din yung tubig, Ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugo na ko din. Ew, kaloon.
5: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yot. Kay wa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dream no more about the places you want to go. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours
0: is ready to serve you. Pwede ka na makabiyahe sang masulhay kag wala nagasala-sala. May mga dream tour packages kami pakadto sa tubungan. Palibot-libot sa balay tour. Tour packages pakadto sa kasagingan. Kag may one-way trip kag wala na sang pabalik pakadto sa purgatorio. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: It's time to go out and see the world. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: Wala na hamtang sa mapa sang Iloilo.
2: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilay sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: space. Kung kisa, kinanglan sang earth. Kung kisa, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: Araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo laing mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes, maghingot anay, mag-chismes, magluto, mag-chismes, bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsa nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila, abison ko na kong wait anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil

0: That's what I like.
1: Who goes?
2: Who goes?
3: Who goes?
4: Who goes?
1: Who got the more?
2: Who got the more?
4: Manang, sariwa ba mga benta mo?
2: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
5: Who got that more?
6: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Sa tanghali, super sarap na lalasap.
7: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
8: More sa tanghali!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: มาpipa apod katabi sa school.
1: Ano? At ako pipa apod sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata ito na naman.
0: Bako ba ako? Ika ang pipa apod.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo. Ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
1: Ako talaga?

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamay ting balikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napipaay mo ha, patangami sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na eh. Tapang! Tapang! Ikaw kapalo mo lang ako. Tapang!
3: Hala, si Mang Kanor nalumos.
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay nalumos.
3: Hala, si Mang Kanor nalumos. Ambakan na ako siya. Dali-dali, Mang Kanor. Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya aron maulian.
0: Uy, narinig na akong ipaabot. Mouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Malapin na. Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay i-mouth-to-mouth na kaakte!
0: Pagdamay! Ang akong! Okay ko ba? Okay na ako!
4: Ay, ako sa'yo okay na. Di ba nalumos ka? Maunang i-mouth-to-mouth ka, dali rin.
0: Okay, baba! Nakainom ko na ito, baby! Okay, baba!

0: Ang Jamie Choi.
1: Dito sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Jamie Choi.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jamie Choi.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jamie Choi.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choi, babakla ko gani Choi sang Bombay, kag ahos, Choi, kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuon na.
2: Kita mo lang. Maayong ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang amon nga lutuon. Ang bahana ko, nagakusmod permi sa mga niluto.

0: langga.
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya langga ya.
2: Wow, how sweet naman. Di ka gabi, kin-text na ka makadto ka sa balay. Wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, nabi ka gabi, kay gaturo talit. Hiyabi mo.
2: Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Uy, miss!
5: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
6: Hugot pa more!

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanan dulaan nga yuyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung samit na akong labay dong, gabalik mang gyapong kasakong kasing-kasing. Ay, ah, ya.
1: Ana.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Brad.
1: Oy, so okay, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wagyon ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan man yo, murag action man yo. DVD cleaner.
2: Ana.

0: Bibi!
1: Po, Daddy?
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simbaga daw ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apple, huh? As in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M-O-R for life!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
2: Hugot pa more!
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: More hits, more fun. Back to back.
1: Swap na swap.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Dong, lagay ko mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututo ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
0: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
5: Easy.
4: More dance.
5: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
5: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
5: Wow. More sa hapon na.
4: More.
5: More sa hapon.
4: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Pre, ano ang mas importante sa imo ang asawa ko na kwarta?
1: Bala no, pre. Mm. Ang kwarta, magdugay, gataas ang interes.
0: Oh.
1: Pero ang asawa, magdugay, gadula interes ko. Ubos pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Yeah.
3: Right.
4: Lahat ng gusto?
5: Or sa hapon na?
6: Lahat ng order mo?
4: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong naluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawa na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala man ko yung number si mong doktor.
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagi si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Ninhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil nasugay ko pamilya, walang atakiyo na siguro ko.
1: Dalia ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor?
0: Dali!
1: Pinkod ba? Dalia!
0: Pinkod? Anami, naulian mo ko dali. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko kadugab. Ang kailangan ko dali, naulian na dugo.
1: Kung saan naging pinkod, kitawagan ako yung mga doktor?
0: Ay, nadali, di na kinahanglan. Uliyan ako, okay na ko. Dalawa, diyan pindak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Nangayo lang gani ko sa pincon, naulian dayon?
2: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aray! Nauntog ako!
5: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
4: Hugot more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.
1: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
2: Mix up rock. Mix up rock.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko, anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maride!
4: Mix of rock.
5: Pare ko, amo si
4: Mix of rock.

0: kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay,
1: Ana.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Tumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good news.
3: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
2: Mang Kanor. Limahong sampo ang sapon. Nainaliko. Susihon ko.
4: Alala. Araging-ing.
2: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man yung... Uy, aning-aning masigurin na liko. Naing makikinantahan. Nauna ko ang dalaga. Masigurin na muna yung siligan. Aniya, susihon ko.
5: Hoy, Kenor!
2: Padabay, akakugangan.
5: Nga nung tuwan-tuwan ka na sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
2: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayron nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
5: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kaglain, nga pwede maging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
2: Ayaw ba? May ikaw!
5: Ukuy-ukuy ako kay wala imong asawa.
2: Loon kayo!
6: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pero sa amang kunin mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka o duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako nimo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan nimo ang nakita?
0: Usa.
1: O, diba? Isa lang gihapon? Diba ingon ko sa imo, sugton ta ka o duha ka bulan na?
0: Madaman. Oh,

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: To lakad yan eh. Kung mo nga bago ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko lang pa-iklaruhon si mga pa-inchindi si mga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa ng kibataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
2: Ati, okay sir, may problema, sir, ha? Ikaso, kiman sir nga katulog pa ko, di una na lang ka mo pamahaw, sir, eh? Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: bibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.

0: Dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ayaw mo kabalaka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututa siya. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yay! Uy
3: guys, hilom na mo ba kayo? Ano sa winner?
4: This is Team Champion! Team Kanor!
5: Yeah! Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga magpa-burger ba pa-pizza?
6: Yes!
7: Oh, pitani ito! Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag manit ko sildo karon. Huwag manit ko mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag nasa ay kwarta niya, huwag pa may kwarta niya. Sa sunod na lang ko mang libre.
5: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
8: Happy lagi na siya, oy. Asa naman to?
9: Amo, Jod. Atik-atik na dyan na siya, Jod.
8: Burger drop, pizza
10: drop. Ito, mga walang panagkataon. Pagunin ang panagkanang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger at pizza.
6: Yes!
0: Totally ergo, Tot.
5: Mang Kanor.
0: Nakay, 500 na po. Tangas ako.
5: Saan 500?
0: Tangas ko kay para magpa-burger tao, magpa-pizza.
5: Okay, ko mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
5: Ano ba, Kanoroy?

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Sorry, miss. Sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
2: Ha, doktor bala!
1: Hehehe. Kinkulbaan ka ay. Joke lang. Patay na siya.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express. I got it.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ano nagilak mga kadiha?
2: Gibulagan ay ko siyang priority, pre.
1: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
2: Pandamay.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Ganon.
1: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina din iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulmang kayong lawas. At ako asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang matong 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di ko palit nung iregalo na ko ni siya.
2: Kanor, unsa man na?
1: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
2: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din ha?
1: Para ni siya mo ha, darling.
2: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
1: Sigo lagi ni darling. Di ba ni Petman i-stretchable? Ay, isolob ko na siya.
2: Aray! Kanor, di ko ginhawa!
1: Oo ba? Gisian na ito gabay, ana?
2: Aaray! Usa maning!
1: O, di ba nasakto na gyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kong lahold up on sini nga tuwig, bala?
0: Hehe, mga gina basta business eh. Ginatipan ang customer.
2: Bow! What the?
3: More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

Psst! Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Kaya dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hoy pare, hindi gid ba laman nami makapamana ka sang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yung bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buhutan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnaikan na akong artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, nakoy bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni Bo.
3: Maoba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluoy ka, sir. Maluoy ka.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more
5: is on M-O-R. More Sagabi. More Sagabi.

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ako tagirap. Alam ko maraming yan nakamasid. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, pre. No dictionary akuma. Awang ka dyan unag-go.
3: Ouch! Apay ngay.
2: Ano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
3: Nye!
4: Mara!

0: ikaw, batig na ho.
1: Ay, na lang ng batig na ho, kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako, di na ko hubog. Ikaw, batig na po na ho.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Ang hugot sa mga taong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, nga naman, ang ako bitong kinabuhi dong, murag yun doging ana dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
2: Ana!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: problems.
1: Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress, "Ma'am, ang imo mattress ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Ang Changi Michoy!
3: Pagkato sa regalo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
2: Ang Changi Michoy!
3: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
2: Ang Changi Michoy!
3: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
2: Ang Changi Michoy!
3: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
4: Choy, may manog ka na nga dalitan?
5: Anon mo na, day? Kadelikado man sila man!
4: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iyang birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang manog nga sapat?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya, eh may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayarin ko utang mo!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Magkano?
0: Hey, sir.
2: Saan mo itong balita nga? Under man daw ka sa imang asawa? Anong darling ni mo? Under na ka?
0: Mas tiki ka mong katawa. Ito po na magka-under po kasi mong asawa do. Ay nata. Ako, under. Di ko paras di mo. Dili ko under sa kong asawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
0: Musukol ko.
1: Kanor!
2: Holo! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mong kanor! Muli na ko!
0: Pay, pero! Pay! Talawan yung kayo mas naguna. Mas talawan ka. Masado kasi masawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kayo ng dagway, oh!
0: Sa'yo, hubog. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Doon sa koki karatihon ka. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
0: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka muli, ha?
0: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka muli, ha?
0: Muli na ko.
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Was ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka saan? Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasmet, matian nyo to? Ha? Alam ko, kay man mga mango kamo. Prole kamo to sa inyo, kay magtanong kamote. Kaawa mo to dukot.
0: Ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang iyong mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ta ning bulalo aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Huh, init mo lang? Luha-luha pa man gani ko?
2: Pandami!
3: You're listening to MOR, My Only Radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlumpas sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Brad!
3: Uy, Mangkanor! Musta naman ka? Asinso naman kay ka?
2: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
3: Ah, ikaw Mangani, SUV Mangani na mo ah. Latest Mangani.
2: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
3: Oh, wala man sad Mangkanor, ano man?
2: Ah, wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
3: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV Mangkanor, uy. Bago pa jug kayo, pumot pagwan mol.
2: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo rin ang kagang-kagang matitanos pa lang ka, drive yun tayo ng mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na! Ihatod na ko! Naghulat na biya si Daddy!
3: Oh, Mangkanor, abin ako yung imuha ng SUV nga litis mo din.
2: Ako abitaw niya! Ako abitaw niya yung driver! Hindi ko ba na kong kakuha niya? Driver lang ko! Yes, ma'am! Tayo muna ko niya, ma'am! I'm coming!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ingo, garo permi mong naigo. Permi na.
1: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Susoy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang ngisi, di na ako makatindog.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hala, usa ka duwende. Ba't yung pututa sa duwende?
1: Paminaw, Mangkalor! Tagaan ka kagahong! O kigong kusog! Apan, I will take your girlfriend away from you forever!
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun tikag bitay-bitay sa cellphone.
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, o, gidalhan ta kag barbecue.
0: Uy, darling, himala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy-pog ka sa trabaho. Muna, umiapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, ni atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha,
0: oh? Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling, drasulod. Nakayod.
0: Pandamay.

0: Report! Dugay na kaning kumpanya, ha! Di ka mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo, ha! Usba na!
1: Yes, boss!
2: O, Mangka North, darao! Kauna yun yung barbecue!
1: Ah, balilin! Uli na dito! Kikikasaban ako sa kung amo! Basig ba damay ka?
2: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo, oy? Unya na ko uli ba?
1: Uli na lagi! Kimadamay ka! Sukong kay kung amo! Tanawa pa, minawa! Oh, tanawa! Nasuko na nga kung amo!
3: Kanar! Mga amo na pa!
2: Kinsa man to?
1: Ang ako mga boss, duha ka bo, ikasaban ako ulit na balik. Ulit na, ulit na.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay. Nagabusong ako.
1: Ay, mare. Dapat dito kay star sa lalaki na pabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: ang Changyimichon!
1: Kompleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sunaan nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Meri ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, ha?
2: Ipakaon ko sa bana ko, nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Duka.
1: Ha? Unsay Duka?
0: Kanang Duka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisita on i
2: Ana.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Gano man kung bunalan ti ka, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Madto na magkukog CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Oo pa, kaya ngi mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawat ning rosas ala ka nimo. Rosas.
2: Ay, ka sweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, duti ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar magitong tingaw gato.
2: Unsa day problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingog mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa botani ka, Nor.
3: Ang kong asawa gila. Tuklon tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Muna nga tundo sa kuha. Para padayon na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag-tiayon.
2: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba yan ko sa imuha, ha? Diba, uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, parang nag-super saiyan na ako asawa. Pabuang-buang na ko nila yung mga kayo. Kesa mo! Kesa mo! Ay, magdoon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Bayo lamang ka, Nor! Noon sa man ka!
4: Ay, tayo! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
2: Asawa!
3: Aking balik ko!
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio! Easy.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: ng text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
1: Ouch!
0: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
1: Nye!
2: Maride!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: about parenting testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ko ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit mabuti ang imong nilabhan? Mabuti pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyahan siya sa rainbow? Simple na din ba lang ako ng sikreto? Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako para dire-diretso kag hindi ka ka-feels ang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Pertay!
2: Bao Puente!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Senador, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Wala ba

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan man ako ni?
3: Oy, pareng Toro!
2: Mang Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mang Kanor!
3: Ay, sige, tabangan si Kaigay-Tika. Basi ma, sagiran mo ng mga sakyanan sa mga tubangang likod.
2: Wala kayo, Mang Kanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, bay!
3: Sige, sige, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay. Kala!
3: Okay, up! Abante kamay!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Likod kamay sa wala. Wala kamay.
2: Likod kamay sa wala. Kana!
3: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mang Kanor. Masao na lagwa ka, Mang Kanor.
3: Why siya pa yan na, pareng Toro?
2: Oh, Mang Kanor, ay sa. Masa gusto niyo mamasakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit sa lisan!

0: May isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Chepao.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong. Hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mang Kador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod din magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Mabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsay celebrate? Banguli na mo!
4: Panamay, nga ko asawa.
3: Mang Kador, muna na may
1: unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak nyo kong pagbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang swildo.
4: Mauma, madamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Elmiro na'y gamayan na. Pagkasunod na dagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na kay Ugma, mularga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na'y mularga.

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akon, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao niya, ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Kugot pa more.
1: Tama. Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
2: Kugot pa more.
3: And so

0: kulitan, rumaranchada.
1: Uber kwela. Sa tugtugan, umaariba.
0: More sa umaga. More sa umaga.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-galaw amang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Ganun nahurot man ba?
1: Alang-alang, mang Kanor. Sige, kuglok ka tong tiket. Higisiyon mangod sa babae.
3: Gamay!

Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tiun na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imo lawas kay ini ginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup, may mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw gaginhawa sang Eskimo kaginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang, sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Para ngudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali pareho ta. Wa po ko'y tulog. Tulogon doon kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di ganyan mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At maghinahinay kong kamangon niya. Nahuman ng upgrade akong COC. Tama-tama mo, upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Mu-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako, asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Usi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun yung nahurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Di mata ko, darling. Kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kang ipukaw, kaya ron makatulog yung kang straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.